eto, ginrab natin. Well, anyways, andre, sasaksak lang muna natin. Talaga, hindi pa tayo naka-ready. Sasaksak lang natin itong ating headset at nahihirapan tayo sa ating monitor. Wala akong monitor. Okay, sandali lang, ha?

0: So yan, ashamed na tayo. So, meron na tayong monitor na lang. Ang wala. Yon. Ayun, marinig ko rin ang aking sarili. Ayan, so, well, okay, so, welcome again ha, sa ating Kabayang Radio. At ito, naku, feel ko na yung aking pakikinig sa ating show. Ha. Ito, meron na akong, ayan, kaya medyo malakas yung aking monitor. Yan. Well, anyways, meron tayong guest ha ngayong gabi. Dalawa yung ating guest ngayong gabi. At syempre, kasama natin sa isang organisasyon ito. Diyan lamang syempre ito sa Chester Merian, yung ating bayan ha dito sa Alberta. Yan. Kasama natin syempre ang presidente ha ng ating Chester Mill Filipino Canadian ha community. Ha, o asosasyon diyan ng mga Filipinos ha diyan sa Chestermere. Tawagin natin ang ating ang ating magandang presidente doon. Ayan, Marie, ayan, Villagracia, ay nag napit ka rito. At syempre ang ating kasama sa officers doon na Lucky Elaine, halika Batulayan, yan, halika na, sabay-sabay na tayo dito. And paki-check natin kung kasya tayo sa sa ating monitor ha. Sandali, hindi pa lumalabas sa ating monitor ayong ating and okay, so ayan, baka mamaya nagtataka kayo bakit naman tayo Chester Mir ngayon ang kasama natin ngayon ha dito sa studio ha. Well, nako, sabi ko nga sa inyo, although matatapos na ang August at alam natin syempre sabay-sabay halos ha itong ating mga naging event ha, sabay-sabay talaga ang mga event na ginawa itong mga ating mga community, Filipino communities. Nako, talagang congratulations sa bawat isa. May mga shows na talagang sinuportahan syempre ng ating mga kapwa Filipino ha, syempre dito sa Calgary. Well, ayan, tumatawag pa sa akin. Sino ka? Mamaya na tayo mag-usap. Well, so, yan. So anyways, Marie and Lucky, kasama natin sila ngayon. Salamat din ang marami doon sa mga umatenda pala nitong ating career fair, Eufeia Career Fair ha. Kahapon and then kanina medyo maaga na kapagpakapatan nako. Binagyo tayo, ang lakas ng hangin sobra. So anyways, maraming salamat sa lahat ng mga sponsors and especially yung Sipud City dyan ha. Sir Aber ha, Cruz, salamat ang marami sa pagpapahiram noong inyong venue dyan sa may Sipud City, Calgary. Thank you very much, Sir Aber, ha? So, anyways, yun nga, at hindi pa rin naman talaga natatapos, ha? Itong mga event natin na ginagawa, ano? And meron pang nga habol, syempre, dito sa atin si Chester Mir, ha? Dito sa Chester Mir, Alberta, ha? Kasama natin nga, yun nga, ang ating Chester Mir Filipino Canadian community. So, yun lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ha? Wala nung masyadong special sa atin, ha? Pero, syempre, ini-invite pa rin namin, ha? Itong ating mga kasama diyan sa mga Filipino diyan si Chester Mir, anuhin natin, invite natin sila. Press Marie, ikaw nga bahala, ano ba ang ating magaganap diyan, mga kaganapan natin diyan sa Chester Mir? Yan,
1: unang-una, magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga manonood.
0: Yun.
1: Share natin yung ating live.
0: Oo, share natin, ha?
1: Pasasalamat sa pag-invite sa amin dito.
0: Of course,
1: si
0: palagi
1: Lucky
0: yan.
1: Yung magbibigay ng details or dates ng ating tatlo mm-hmm. ang ating events sa September. Mga small events pero napaka-importante.
0: Mm-hmm.
1: Binigyan kami ng pagkakataon ng ating ang Friends or Rising, Filipino Rising.
0: Filipino Rising,
1: yes,
0: yeah.
1: Filipino Rising. Binigyan kami ng pagkakataon mm-hmm. na makapagawa ng event para sa ating mga seniors. Lalo na, hindi ko makalimutan yung nag-attend ako ng first meeting sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Na hanggat maaari, focus na tayo dun sa ating mga elderly na yung

0: yung parang nasa nakatago lang. Tago lang sila yung mahihain kasi yung ating mga elders, mga mahihain yan eh. Lalo na magaling yun magsalita, for sure. Nakakaintindi ng English 100%. Kasi ang English naman ay second language natin sa course, ating bansa. Pero dahil yung mahiyain, kaya bihira silang lumabas. Mm. Kaya ito na yung pagkakataon, lalo na sa Chestermere. O kahit naman hindi sa Chestermere, malugod din namin kayong inaanyayahan.
1: Of course.
0: Yung ating mga elders, 55 pataas. Sabi ko akong 50 pababa, di pwede na ako. Kasi napakaganda, lalo na itong una. Ang una naming magiging event ay napakaganda. Connecting seniors, malalaman nyo baka qualify kayo or baka may makuha kayo ng mga information kung pwede kayong maka-avail sa mga benefits and helps na ino-offer ng government sa ating mga seniors. Kaya mahalaga ito. Meron kaming dalawa upcoming itong September, dalawa. So, ibibigay ni Bossing Lucky ang date ng ating event para sa ating mga seniors.
1: Sige, Lucky. Ano ba yung mga parating natin na event na yan?
2: Una sa lahat, magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig na nanonood ng ating Facebook Live ngayong yung unang event po Webo Job Press is sa September 4 na po. September 4, this coming Friday. At 11 a.m. to 3 p.m. po. Ang venue is Sorel Bake Shop and Cafe at Kinneberg, Chestermere. Yun po yung venue. Tapos, ang maganda po dito is lunch is included.
1: Wow!
2: So,
1: wow.
2: Hindi nyo na kailangan problemahin yung lunch.
1: Okay.
2: So, ang focus po dito is parang information forum po siya, di ba, Pres? So, parang ang mga maaari nyong matutunan o malaman is about sa mga available benefits nga, services, support, and other assistance to seniors.
1: Yes.
2: Okay, so, kung meron kang idadagdag, Pres, dito, o ano?
0: Dagdag natin dyan sa upcoming, yung September 4, 11 to 3 p.m., ang ating speaker dyan ay isang kilalang life coach dito sa Calgary.
1: Oh, walang ganun.
0: Oo,
1: walang
0: ganun. Ganun.
1: Naku, nanonood pa naman si coach. Naku, ito na si coach Len pala.
0: Napakalakas ko na agad dyan kahit di man kami close. Kaya maraming salamat, Coach Len, sa pagtanggap sa aming paanyaya na ikaw ang magiging speaker namin. At marami tayong matututunan dito na lalo na yung ating mga seniors. Marami tayong mga kaya inanya. At ito ang ating Sorel Bakery, Italian Bakery, is owned by a Filipino.
1: Wow!
0: Yes. Mm. At ito ay napakabata pa na negosyante. At tinake over niya ang business just last year.
1: Wow! Huh?
0: At isa din siya sa ating naging sponsor sa ating unang Christmas party nung nakaraan.
1: Wow!
0: Maganda kasi pinaganda na yung kanyang cafe, ang kanyang bakery, nag-extension ng mga upuan. So, relax. And then, magkakaroon tayo ng lunch. Sabi nga, may lunch included.
1: Italiani.
0: So, please, amin po kayong inaanyayahan na makilahok at sumali po kayo. Limited seats lang. So, so far, meron na kaming mga siguro 14 na nagpalista. So, pwede pa po kayong humabol. Message lang ako, punta po kayo sa aming page. Nandun yung post, so mag-comment lang kayo ng confirm and then magre-reply po kami sa inyo.
1: Ayan, Pres, Lucky ha, bago tayo magdire-diretso, sandali, batiin ko muna itong mga nandito sa atin ha, nakikinig. Of course, yung ating, ang ating napakamabait na pastor ha, is listening right now ha, Pastor Alan ha, Villa. Ayan, Preser Prince, yon. Listening from Cochrane, ha? Sa Cochrane siya, on the way to Calgary, Sir Bojo Bautista. Ang lakas ng signal dito, dinig na dinig ang boses mo dito. Okay, salamat ang marami. Ingat-ingat, Sir Prince, sa pagmamaneho, pagdadrive yan. God bless po, God bless. Coach Len, ingat, Pastor Prince Alan. Sabi niya ganun, sabi ni Coach Len. Yan. Thanks po, Coach. And yan, magandang gabi, Maria Villagracia. O, diba, sabi ni Coach Len. Yan.
0: Magandang gabi.
1: So, thank you for

0: Watching, Jester, ha? Jester Talusig, ang ating kaibigan, yan, nandiyan na sila. Okay, oh, Celine Campbell, yan, is watching right now. Nako, ang dami na pala natin mga nandito na. Oh, nako, ang aking kaibigan at kasama ko lang ito kahapon, ha, Mr. Aris, ha, Aris Blas, ha. Ayan, tumatawag si Aris, sandali, ha, mamaya. I-ano natin, naka-live tayo ngayon, ano, yan, so, yon. Okay, yan. Okay. So, kung nawala pa rin yan. Teka lang ha, balikan natin. Sali, kung nawala ako. So, yan. Anyways, thank you all for watching. Norvin Mendoza, Sam Grace, thank you for watching. Aris, thank you, yon. So, anyways, napag-usapan natin yung una, wala? Yung pala yung una, no? At saka yung speaker natin dito, si Coach Len again,
1: yes,
0: ano?
1: Isang kilalang life coach. Hindi lamang life coach, kundi she worked with a lot of communities dito sa Calgary.
0: Mm-hmm.
1: Kaya isang oportunidad ito sa ating mga elderly na makilala siya at first hand na makarinig tayo ng mga available na mga helps na baka pwedeng ma-avail ng ating mga mom, lola, grandma.
0: Oh.
1: So, yeah. Napaka, ano, napaka-informative ito ng event.
0: Yeah, anyways, sabi ko nga, di ba, parang, sabi nga natin, di ba, invite natin or encourage natin, ha, mga kanegosyo natin or mga taga-pakinig natin dyan sa may, especially sa Chestermere, kasi sa Chestermere gagawin itong event na ito, na kung alam nyo yung ating, kung yung magulang natin dyan is alam natin na nasa 55 pataas na, ha, eh, invite natin, ha? Please contact po, syempre, ang ating presidente dyan. Ito si Marie Villagracia, ang ating namumuno para dito sa ating gagawin na event. Ano? Again, kailan nga ulit yung Sir Lucky? Yung ano, no?
2: Sa September 4 na, Kuya Bojo.
0: September 4?
2: September 4.
0: Mm.
2: This coming Friday. Mula 11 a.m. To 3 p.m. po. At inuulit po namin. Lunch is included.
0: Okay, so lunch is included. Anong lugar yung
1: Kinniburg.
0: Kay Kinniburg, diba?
1: Yes,
0: ano tapos anong restaurant yun?
2: Siguro yung way para mahanap is i-search yung Sorel Bake Shop.
0: Ayun, and Sorel Bake Shop. Uy, thank you. Ang dami kagad natin nanonood, ha. Salamat ang marami for watching, ha. Alam ko, salamat ang marami. Well, anyway, sige. Meron ba tayong idea? Ano bang itatopic natin dito? Ano ba ang ating topic na gagawin para doon sa ating mga...
1: Pumain ko yung aking...
0: Sure. Sige. Okay lang yan. Para at least, ano natin, ano, para alam natin, ano ba ang gagawin namin dyan, Press Marie, dyan sa event na yan? Ano ba ang sasabihin namin sa aming mga lola, sa aming mga magulang, parang sa aking tita, sa aking tito, yan.
1: Ang napag-usapan lang na hindi pa ako nabigyan ni Coach Len ng hands out, but for sure, bibigyan niya ako.
0: Mm.
1: Pwede rin mag-comment, Coach Len, nandiyan
0: ka na
1: lang. Pero ang pinaka-ano lang talaga is connecting seniors to benefits and support.
0: Oh.
1: Yan ang pinaka-highlight maibabahagi sa atin ni Coach Len.
0: Yeah.
1: So, sa title pa lang, connecting seniors. Kasi alam mo ba, Sir Bojo, ha? Dito sa ating gagawin, meron akong iilan dyan personal na in-invite talaga. May napag-alaman ko na hindi pala talaga lahat may alam na, meron akong
0: yes.
1: May mga ganun. May ino-offer pala ating good. Although na hindi 100% na maa-avail mo or qualify ka. Pero yung meron kang knowledge, meron kang information na kung saan ka pwede mag-avail at kung ano yung pwede mong gawin, when and where to start.
0: Oh.
1: Isa na yung mahalaga na tools, diba?
0: Oh.
1: So, naisip ko na, okay, sabi ko, kahit pala nandito na yung mga anak nila, wala pa rin sila talagang mga, marami pa rin hindi nakakarinig ng mga information na about dito. So, tingin ko magiging successful at maging masaya.
0: Ay, nako.
1: Kasi kahit ako, syempre nandun ako. Sabi ko, benefits din sa akin ito. Maaga akong matanggap yung mga kung saan ako pwede mag-avail.
0: Yeah.
1: Yun naman ang kailangan natin.
0: Actually,
1: kung saan tayo pwede mag-avail.
0: Correct.
1: I-avail natin kung anong naandyan, diba?
0: Marami minsan tayong mga alam natin, syempre hindi naman sinasabi matanda na tayo, ma. Pero syempre, sabihin, 'di ba, yung mga technology ngayon, kung ano yung mga ina-apply na ngayon ng mga bagong ideas, 'di ba, para mas mapamadali para doon sa ating may edad na, 'di ba, na sinasabi natin dito. Pero for sure marami tayong matututunan dito and continue po magano po tayo, mag-invite po natin dito yung ating mga kaibigan ng kamag-anak, ha, yung mga ano natin
1: yung
0: dito.
1: Yung pangalawa na rason dito kung bakit ito ginagawa ng Filipino Rising
0: yes.
1: Friends.

0: talaga matulungan nating lumabas at maging komportable yung ating mga elders na lumabas at makipag-usap. Parang ito yung way of ano ba nila na makipag-socializing. Makipag-halabilo. Yeah. Para ito yung pinaka-way.
1: Itong mga
0: information, additional ito, napakalaking benefits. Pero itong pagiging pakikipag-socializing nila is mahalaga talaga. Kasi parang akala nila family lang. So may mga pagkakataon na gusto din nating lumabas at makamit ng ibang mga tao na makapag-usap sa mga paligid or sa mga kung anong details na kailangan natin na hindi natin nakukuha pag nasa bahay lang tayo.
1: Oo nga, yun totoo.
0: Kaya thank you friends.
1: Ayan.
0: Thank you sa binigay na oportunidad na makapagbahagi kami sa mga taga Chestermere.
1: Correct, ayan.
0: At meron pag isa.
1: Sir Laki, mga nananahimik ka dyan. Ikaw naman.
2: Masyado tayo sa una.
0: Oo,
2: mas nakaka-excite yung pangalawa.
1: Ayan.
2: Kasi ito, activity naman to.
1: Okay.
2: O parang isa sa mga pwedeng pagkabisihan ng seniors to, di ba? So same pa rin, di ba? Press 55 pa rin. Yung susunod na event po is September 13.
0: Okay.
2: 1-3. September 13, Sunday po yun, linggo, mula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Okay, ang venue po is Chestermere Community Center, rec center po ito.
0: Yes,
2: we call Chestermere. It from area. So, Chestermere Community Center or familiar na rec center po, sa room meeting number
0: 1.
2: Okay. So, Chestermere Community Center or rec center, room meeting number 1 po yung venue. And ang good news ulit po, snacks will be served.
1: Oh, talaga free. Naman.
2: Opo, yun po yung parang pamagat po ng event na to ay tinatawag nilang Fun Crafting for Seniors.
1: Okay.
2: So parang sa pagkakaintindi ko ng mga bata kami, parang mga activities to mga seniors para parang sabi nga nila is parang Englishin natin, Kuya Bojo.
1: Sige, go ahead.
2: Medyo mahirapan ang Tagalog to. Una sa lahat, sabi nila, it improves mental well-being kung may mga ganitong activity. Hindi natin na-feel na medyo nagkakaedad na tayo. Oo, parang nagiging bata yung ano natin. Tapos, it enhances memory and focus as well. Na sinasabi nila, at yung sinasabi nga ni Press, they build connections. Okay, and isa pa na sinasabi nila, nagbo-boost ito ng mood, which is hindi yung bad mood, yung magandang
1: correct.
2: Mood. Tapos nagpro-promote din ito ng relaxation. So at pinaka ano sa lahat is nag-encourage sa mga seniors natin na independent pa rin sila.
1: Yeah.
2: Na pwede pa rin nilang gawin kung ano yung gusto nilang gawin. Yun po yung isa sa pinaka niyan. Tsaka yung sabi nga dito, etong mga activities na to na ginagawa ng Chestermere Filipino Canadian Community na tinulungan tayo ng friends nga is para makatulong para yung mga seniors natin mapabuti yung quality ng pamumuhay.
1: Correct.
2: Sa Canada, alam mo naman ang Canada.
1: Very stressful kasi rito.
2: Physically and mentally wise, pero that's the goal, yung mapabuti, yung matulungan yung mga seniors para mapabuti yung quality ng pamumuhay.
1: Yeah, madagdagan.
2: Yun.
1: Thank you for watching, Sir Ronald Dunag ng Happy Beeps. Ayan, thank you for watching. Salamat ang marami. Press, ano bang may nadagdag ka ba? Ano sinabi?
0: Nakikita ba ito sa camera?
1: Yes, ganun natin ng konti muna, ha?
0: Ganyan?
1: Sandali, sige, tingin lang natin, ha?
2: Monitor natin.
1: Or ilalapit ng konti. Pwede naman ilapit ni Sir Elaine. Sir Lucky, paki... Sige,
0: yan yung isa sa mga gagawin ng crafting. Parang moon lamp. Para lang ma-excite sila.
1: Sandali, hindi pa lumalabas.
0: Sandit lang. Yan yung isa sa mga gagawin na crafting. Sample. Yan yung sample ng gagawin ng ating mga gagawin na crafting. Moon lamp.
1: Sandali, naka-ano.
0: So habang yan ay
1: medyo late eh.

0: sa ibang lahi? Well, ano, curious lang tayo, di ba?
1: Ang goal talaga is Filipino natin.
0: Okay,
1: na
0: okay.
1: Pero pwede rin, may exemption naman.
0: Okay.
1: Basta may roots na Filipino.
0: Mm, ay,
1: let's
0: tama,
1: say your brother or your father-in-law or yung sister-in-law mo ay puti or whatever race. Pwede naman pwede naman silang dalhin nung ano nila nung kamag-anak. Kunyari si Lucky, may sister-in-law siya na ibang race. Pwede niyang dalhin kasi may root siya na Filipino. Kumbaga, meron siyang ano, pwede. Pero ang pinaka-target talaga is yung ating mga seniors na kababayan.
0: Oh, yun.
1: Hanggat maaari.
0: Oh.
1: Yun ang pagkakaintindi ko.
2: What if ko nakapangasawa ko ng puti?
1: Pwedeng-pwede, siyempre.
2: Yung bienan ko, puti.
1: Oh, siyempre,
2: so,
1: puti
2: pwede
1: yun. Pwede.
2: Pwede natin dalhin yun.
1: Pwede mo dalhin. Mag-uwi mo, mayos ka. yung ganong scenario, pwede. Yung ganong scenario, ang ibig sabihin ni Lucky, pwedeng-pwede yun.
2: Pwede yun. Kasi marami naman po mga Pilipino ang nakapangasawa ng ibang lahi. Yung mga bienan nila is mga seniors na. So, pwede nyo pong dalhin. Dalhin nyo lang po.
1: Meron pa nga isa dyan na nagpalista sa akin. Ito, sumagi din sa mga kaisipan nila. No? Merong caregiver yung kanyang husband.
0: Uh-huh.
1: So, tinanong niya ako kung pwede bang sumama yung caregiver ng husband niya. Mm. Pero hindi daw senior. Sabi ko, of course.
0: Yeah.
1: Kasi, yun yung magiging help mo doon para makafocus ka sa kung ano yung iyong pinuntahan.
0: Correct.
1: So, malaking tulong kung kasama mo ang caregiver. Sabi ko, of course, kasama. Kasama po ba sila ate sa budget na ako? Ay, kasamang kasama.
0: Kasama
1: yan. Hindi naman 10 yung dadalhin mo eh.
0: Oo. I know. Tapos yung totoo naman ito. Hindi naman ano, di ba?
1: Hindi naman 10 yung dadalhin
0: mo. Correct. Oy, nako, ito pa ha. Isang interesting ha, di ba? Ang ating... siyempre, ating Chester may Filipino-Canadian, ha?
1: Oh my God. Oh, ayan, basahin mo. Ayan. Siya magbibigay ng date.
0: Sige, pero ako, mas excited ako dito. Ang bilis ng panahon, ha?
1: Taon na tayo.
0: Yan, ang ating Chester may Filipino-Canadian community. Again, dyan nga ito sa may Chester ay isang taon. Mag-iisang taon na. Oh, di ba? Parang ganoon. So, yun yung ating first... year anniversary. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, nagkukwentuhan lang tayo, no? Isang taon na, parang gano'n. Oo, pero ang maganda rin kasi dito sa, dito sa organization na ito, dito sa community na ito, na Filipino community dyan sa Chesermere, ako po ay bahagi din ito, ha? As,
1: bahagi ka ba?
0: Bahagi na. Hindi niyo ako nakikita. Oo nga, hindi, talaga, ang dami ko naman. Hindi, talaga.
1: Ito po aming vice.
0: Oo, ang dami ko talagang utang talaga dito sa Chesermere na ito. Kaya ito, isang hiling lang nitong... Isang hiling lang itong mga ito, hindi mo mapaano eh. Oo, hindi mo mapahindian itong talaga eh.
1: Text away naman siya, text away. One text away and one call away.
0: Oo. Siyempre, although ang mas na nagkakaroon ako ng mga events sa Calgary, pero ako po ay taga Chestermere. So, why not na siyempre naman, magbahagi din tayo ng panahon at ang oras natin dito sa Chestermere. Yun. Mm-hmm. So, first year anniversary, magkakaroon po tayo ng general meeting. Again, ha, dyan sa Chestermere po ito. Ito po ay first year anniversary, ha, general meeting po. Ano ba itong general meeting at ano ba ang pag-uusapan natin dito?
1: Yan.
2: So, unahin po muna natin yung date at saka yung venue, saka yung time. So, ang first anniversary, ang general meeting po natin ay sa September 20.
0: Oh, wow.
2: Sunday din po yon.
0: September 20,
2: mula alauna ng hapon hanggang alas 6 ng hapon sa Janpik Park Gazebo sa Chestermere po. Sa Chestermere din po. So, Janpik Park Gazebo sa Chestermere. So, sabihin ko na ba yung ibang details?
1: Okay.
2: So, sinasabi po natin ito po ay isang ang first year anniversary natin kasi nung una po, para sa kaalaman ng lahat, parang random lang po yung first meeting natin noon.
0: Okay.
2: Talagang super random, di ba kayo ba, Jar?
0: Totoo yun.
2: Super random na may nagdala ng ganito, may nagdala ng ganito.
1: Ten lang ang hiningi ko.
2: Oo.
1: Sabi ko kahit 10 lang na tao ang dumating.
0: Pero more than a grab.
1: Ang dumating 30-something.
0: Yes.
2: Natin.
0: At isa po ako doon sa napatawag.
2: Tapos, ito po ay isang potluck din. Yeah. Parang picnic potluck na rin to, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, picnic potluck.

0: like, parang sabi nila dito mm-hmm. is kung ano po yung gusto nyong i-share at mm-hmm. the end is the more the better po. Mm-hmm. The more the better. As yeah. much as you can po kung ano yung gusto nyong gawin.
1: And alam naman natin yan, ha, press, Lucky, alam naman natin talaga ang Pilipino, pagdating sa pagkain, talagang hindi naman magpapa,
2: yeah.
1: hindi naman talaga magpapahulihan. Sabi, pag hiningan mo lang isa yan, ang dadaling yan, tatlo.
2: Totoo yan. Dalawang beses na nating napatunayan.
1: Correct, yan, correct.
2: Napaka-generous natin pagdating sa food.
1: Ay, sobra.
2: Christmas party, sobra. 250, pero ang dami pang nadera. Nung yung ating June 13
1: mm-hmm.
2: yung ating independence celebration
1: with the celebration
2: Pinoy
1: din.
2: Without borders. Ang dami rin nating food kaya correct. Hindi na tayo mag-aalala sa food.
1: hindi talaga yeah. laki no? And talaga naman tsaka ito eh. Ang maganda kasi sa atin dyan, ano, especially dyan sa ating mga kasama si Chester Miran, talagang inilalabas din nila yung mga specialty nila, di ba?
2: Mm-hmm.
1: I mean, kahit nasabihin mong, halimbawa, ito lang yung alam kong potahe, eh. Pero talagang pagka isi-share ito dito sa potluck na ginagawa, talagang sinasarapan naman talaga, eh. Pambihira.
2: Papapakain ka talaga,
1: ay,
2: eh,
1: nako,
2: no? Walang diet.
1: Oh, sorry, Rocky, diretso mo na. At ako'y inano ko lang to.
0: Yung sa ano po noon, ang main purpose po ito
1: yeah.
0: is i-celebrate natin yung first anniversary natin.
1: Mm.
0: And yung general meeting po is just a random
2: surprise.
0: Is just like a random thing. Mm. Hindi po yung talaga yung goal natin no, mm-hmm. is yung goal natin is makapag get together po tayo
1: mm-hmm.
0: para i-celebrate yung isang taon ng yeah. ating organization para po sa kalaman din ng lahat. Ang ating pong organisasyon, which is the Chester Miran Filipino Canadian Community, ay isang legit at talagang, how do we call it?
2: Tayo ay non-profit.
0: Non-profit organization na recognized by the government of mm-hmm. Alberta.
1: Alberta, yeah. Yeah,
0: right, by the province. Mm-hmm. Yun po yung, ano po yun. So, hindi lang po tayo isang ordinaryong non-profit organization.
1: Yeah, mm-hmm.
0: Tayo po ay nakapagsumite. Mm-hmm. ng mga
2: documents
0: na kailangan para maging recognized po tayo na non-profit organization.
1: Oh, mm-hmm. Teka, shoutout ko lang muna ang ata ko, sikat na vlogger natin, si G. Pinoy. Hey, sabi niya, shoutout kuys sa inyong lahat dyan. Ayun, thank you for watching, ha, Ali. Ako, supportahan po natin ang ating kaibigan na yan, si G. Pinoy, ha, yung kanyang mga vlog dyan. Ayun, shoutout, pare koy. Ayun, salamat na marami sa iyong pakikinig, ha, na nandyan ka. Anyways, Press Marie, ano pa ang ating karagdagan natin dyan?
2: Actually, yung sa general meeting, yun nga sabi ni, ano, para magkasama-sama din
1: okay.
2: tayo. Pag-uusapan din talaga natin dyan yung ating
1: ideas.
2: Magkakaroon tayo ng brainstorming.
1: Brainstorming, correct.
2: Kung ano pa ang mga pwede natin gawin for next year.
1: Mm.
2: The table is open mm-hmm. for suggestions. Tapos, lalo na sa ating Christmas party. Kung mm-hmm. tayo ba ay gusto pang mag-Christmas party ulit.
1: Ay, sa tingin ko naman, anong gusto pa?
2: Gusto pa, no?
1: Yung kaya, halos punuin natin yung venue natin.
2: Yes, tapay, sumobra 250. Kaya dyan natin pag-uusapan yung ating Christmas party, kung ano ba yung mga gagawin natin.
1: At kansoon saan gagawin.
2: Kaya kailangan po talaga namin ang inyong presensya.
1: Teka, may tanong ako. Press Marie, mm-hmm. teka sandali ha. Anihin ko, samandalihin ko na rin yung tanong na ito. Siyempre, mm-hmm. bakit kung parang makapagyaya ka, parang wala kayong problema sa pera?
2: Diba?
1: Ito ba, hindi, katulad yan, diba? Ano ba, bakit? Katulad yan, diba? Siyempre, may mga venue yan.
2: Mm-hmm.
1: Siyempre, may mga gagamit tayo ng mga sound system yan, dyan.
2: Yes.
1: May mga pa-design-design tayo mm-hmm. dyan.
2: May mga dekorasyon tayo
1: mga,
2: dyan.
1: Oh, may pera ba kayo?
2: Wala.
1: Ay, yabang nyo?
2: Wala kami pera kasi hindi pa kami pwedeng mag-apply ng kung ano-ano. Hindi pa tayo
1: pwede. Well, tama nga sinabi ni Lucky, di ba? It's a non-profit organization. Mm-hmm. Hindi po sabliduhan ng mga tao rito.
2: Yes.
1: Puro mga voluntaryo ng pagmamahal lamang para sa ating mga kapwa Pilipino dyan, si Chester Mir, yung ginagawa mm-hmm. itong mga leaders natin dyan. Kaya, ano bang panawagan natin?
2: kanina, no, habang nasasasakyan kami at habang nag-iintay kami sa pwesto, nagtatanong ako dito sa dalawa kong kasama na ano ba pwede nating gawin na makalikom tayo ng para sa venue natin, sa sound system natin.
1: Correct.
2: Kung talagang gusto natin magsama-sama uli at magkaroon ng kung

0: Christmas party slash year end party kung saan man sa dalawa dyan ang ating mapagkaisahan. Talagang kami ay isang taon pa lang, baby talaga. So kung pagdating sa pera, pero meron naman akong faith kasi nagawa natin last year. Kahit isang dime, wala tayo. As in, wala. September talaga tayo nag-start. December 20th ba? Tayo. Or 19, kami nag-Christmas party kaagad. Wala kaming pera talaga.
1: Ang lakas ang loob talaga.
0: Pero maraming dumating at maraming dumating. Talagang nagbukas ng kanilang mga palad. Oo. At ang akin namang faith ngayon ay baka dumoble pa yung magbubukas ng kanilang mga palad.
1: At bossing, baka dumoble rin yung tao. Yes, yun yung sinasabi natin. Kaya dapat paghandaan din talaga to, no? Kaya mahalaga, mahalaga kayong ating mga kasama natin, mga Filipino community dyan, Jessar. Umaten po tayo ng meeting.
0: Pagsaluhan natin
1: mahalaga kasi dito yung suggestions po na syempre tulungan nyo din yung ating mga ang ating mga leaders doon. Hindi po ito, hindi po kasi alam mo, ang ganda nga ng organization na to. Alam mo, very open ito para sa lahat ng mga miyembro, ha, especially dyan sa Manchester Mayor nitong nito. Kaya maganda na umaten po kayo kung may maganda kayong suggestions, di ba? Or may magpe-pledge kagad sa inyo.
0: Yes.
1: Di ba? Why not? Di ba? Halimbawa, sige
0: po. Dalawang kamay ang naka-open.
1: Oo, Press Marie, sige.
0: Kailangan talaga natin.
1: Hindi na lang po ako magdo-donate ng ulam. Pwede po bang mag-pledge na lang po ako ng halimbawa sabihin natin ng 150 po ako. I-donate na lang natin, ipunin natin para makapag-rent po tayo ng isang venue dyan sa Chesapeake. Di ba? Meron ka bang napagtanungan na ba? O estimate the budget kunyari?
0: Yung sa dalawang venue na natanong ko, una yung ginamit natin is 900 plus deposit. Tapos yung Camp Chestermere,
1: ay maganda yan. Yes, gusto ko yan.
0: 125 an hour.
1: 125
0: an hour yung kung gagamitin natin siya. So per hour siya babayaran.
1: So kasama doon yung setup ba?
0: Yeah, kasama na ang table,
1: kailangan
0: chairs.
1: Pala.
0: Yung sa 900 naman sa rec center, kasama na rin naman na yung nung nakaraan, gusto nila sa rec center kasi convenient para sa lahat. Kasi malapit siya sa lahat. Kahit manggaling ka sa Calgary, madali lang tuntunin.
1: Uh-oh.
0: Ang Camp Chestermere kasi, medyo pasukin na
1: siya. Na loob,
0: kasi nandun na siya sa east na siya ng Chestermere, papuntang Kinniburg na. So, nasa dulo na siya.
1: Pero mas feel mo na nasa Chestermere ka.
0: Nasa Chestermere pa rin naman. Yeah. Kaya inaanyayahan namin kayong lahat na umaten kasi kailangan namin ng ideas kung paano tayo paano natin i-raise yung ating funds. Malaking tulong yon yung mga suggestion, no? Kung paano natin i-raise yung mga funds natin para sa expenses natin. Kung gusto natin mag-Christmas party. Gusto ko. Kasi masaya yung nakaraan. Kaya gusto natin ulitin.
1: Ako hindi. Ako unahan ko na, ha. Hindi totoo. Hindi to pagpapamagaling. Pero ako talagang nakita ko yung pagkakaisa natin ng nakaraan.
0: Overwhelming, diba?
1: Ay, sobra. Sabi ko, hindi natin. Kasi nagtataka tayo, diba? May pupunta ba? Hanggang palapit na lang palapit. Aba, marami na palang pupunta.
2: Walang inupuan yung iba.
1: Wala talagang inupuan. Totoo yung sinabi ni Sir Lucky. Wala po. Ako kaya very...
0: Nangunguha pa nga ng upuan sila.
1: Oo, alam ko, marami nakikinig sa atin si Chester Mirjana. Alam ko, baka yung iba din, hindi pa naka-experience nung ginawa namin nung nakaraan. Ay, nako. Ako po, ang isa na sa magpapatunay sa inyo, napakasaya po ang talagang nangyari dito. And yun nga, sabi nga sa iyo, diba, alam naman natin na ito ay non-profit organization. Why not na, diba, magtulong-tulong siguro tayo.
0: Yes,
1: kung nung una talagang halos wala tayong isinir, ang pinag-isinir lang natin is puro pagkain, puro mga ganyan, puro mga labor lang. Ngayon siguro kahit na mag-share tayo ng mga konti diyan, di ba?
0: Well, ako pa sama-sama 'yan, malaki
1: na. Well, ako mag-ano lang ako, di ba? Hindi naman sa pag-ano, pero I can donate $100 kagad. Ngayon, para lang doon maidiretso lang natin.
0: Which is, yun din naman ang ginawa natin.
1: Correct, di ba?
0: Ating officers.
1: Nag-share chipin
0: agad tayo para to start planning talaga.
2: At saka 'yun po yung maganda para makita rin nila na yung mga officers is willing to start with the chip in nga yung
1: correct. Hindi naman, I mean, may mag-donate
0: ng
1: $10, $20, hindi palakihan or ibulong nyo lang kay Press Marie.

0: price, Marie, meron akong sobrang $15 dito. Mm-hmm. Baka, ano bang email transfer mo?
1: Ano
0: baka
1: pang naipon yan. Ano pa ang iba dun, Bossing, nag-battle drive pa
0: tayo. Oh, yeah! Naalala ko, battle drive, yes.
2: Baka gagawin uli natin.
0: Oh, baka meron kayo dyan. Yeah. Baka meron kayong mga, ay, tama.
3: Yung mga battle nyo.
0: Yeah. Idiretso natin yan. Idiretso natin yan.
2: Kukuliktahan na namin.
0: Kung hindi naman natin kayang makapag-share, na gusto talaga natin tumulong, pero talagang, yeah, talagang tama lang po yung ano namin eh. Ang kaya namin, yung mga bote-bote namin dito, baka maka, oh, pwede po. Ayan, yeah, sabi
2: pwede,
0: nga sa'yo.
2: Pwede. Pipick upin po namin agad.
0: Oo. Mm. And ang kahalagahan po kasi dito natin,
2: kasi
0: ano?
2: Kasi ang daming tumugon na yun sa bote
0: dami
2: natin. Battle drive natin para sa, oh, oh, sa ano. At nagpapasalamat kami dun kahit sa ating food bank donations.
0: Oo nga.
2: Salamat sa ating mga food bank sponsors din. Hindi ko na muna, hindi muna ako ng election. Itong mga nagdaang panahon kasi busy
0: rin
2: ako.
0: Siyempre naman.
2: Siguro start ulit tayo mga bago mag-December.
0: Yeah. Ay, naku, malaking bagay ha. Yeah. Anyways, total, especially yung mga kasama natin dyan, kaibigan natin si Chester Mir na mga Filipino dyan ha, i-share po natin ito. Hindi naman po natatapos na after dito, itapos na kagad. Mm. Ang pinag-uusapan natin dito buo yung programa ng magiging event ng Chester Mir. I-share nyo po doon sa mga kakilala nyo pa rin ng mga Pilipino na hindi po napanood dito ngayon. Alam ko pwede nyong i-share ito. At tapos, yeah, mag ano, parang, sama nyo na sa invite. Uy, mayroong ano ha, Filipino organization dito. Alam niyo na magkakaroon kami ng potluck para sa darating na December. Alam mo 'yon. Gamitin po natin itong anong ito, itong programang ito, itong ano to, para ma-share po natin. Ayan.
2: Yeah. Gusto ko lang din ibahagi, Bossing Hana, yung ating Christmas party hindi siya naging exclusive na ano lang at Chesamir. Marami rin tayong galing sa Calgary, mga family, friends nila. At meron tayong mga sponsors talaga na galing Calgary.
0: Oh, yeah, yeah, yeah.
2: Calgary sila. Kaya, tayo ay, kumbaga kami ay nagsimula ng community sa Chesamir. Pero tayong lahat ay pwede. Kami nga pupunta din sa Calgary. Na-cancel ka kanina eh, kaya di kami nakapunta. I mag-a-apply sana yung anak ko.
0: Masayang. Well, ito, isang magandang paraan ha, naisip ko lang din. Alam ko naman dyan sa Chesamir natin, marami din talaga tayong mga Filipino mga negosyante diyan. May mga realtor diyan, may mga ang dami diyan, hindi lang natin alam. So baka naman, di ba?
2: Nalalapak na kami.
0: Oo. Well try kung willing po kayo na sabihin natin, willing kami, sige, Filipino community yan eh, magdo-donate kami. Well, yun nga, dito lang kahit mag-comment po kayo dito. And or
2: i-reach out
0: namin kayo. Oo, kung gusto niyo halimbawa, yun nga, sabi nga nila baka pwede, sige, mag-sponsor kami diyan. Kami ay mayroong kaming cleaning company, ha? John, or mayroong kaming massage, or mayroong kaming lahat. Pwede po. Wala itong presyo, any amount po. Pwede maidaos lang natin itong ating gagawing mga
2: kaya Christmas mahalaga party na makasama namin kayo sa September
0: 20. Yes.
3: 1 to 6 p.m.
2: Yeah, 1 to 6 p.m. At huwag ninyong kalimutan ang ating dalawang event na nauuna.
0: Correct. Sige, balikan mo ulit na yan.
2: Yeah. Balikan natin yung mamaya. Yung ating September 4th, sa Friday na po yan.
0: Oy, thank you for watching, Romana Fernandez, Izadi, thank you, Lani, and thank you, may nagbigay pa si JM, oy, thank you for watching po, and speaking, si Don Simon nandito ha, from Strathmore, pumunta rin yan nung event nung nakaraan, yan si Chester Mir. Thank you for watching, Mr. Don Simon, ha, ayan, kung naghahanap kayo ng mga, kung gusto nyong palitan yung inyong mga blinds, ha, yung tinatawag na, what do you call, tiger blinds, ang tawag dito, yung ganon, yung stripe, yun. Yeah. Please contact po si Mr. Don Simon Monte. Ayan, at ang daming customer niyan. At ganda. At nagbibigay ng malaking discount yan, ha? Pagka Filipino lang daw, yun ang sabi niya. Talaga to, ikaw, salbahe ka, pag Filipino lang, ha? Don Simon, ha? Tsaka ka nagbibigay ng discount, ha? Yun. Well, anyways, thank you for watching, Aris, ha? Aris, thank you for watching. Okay, mayaman tayo pag magtutulungan. Yan ang tama, sabi ni Coach Len. Speaking of Coach Len, sandali lang, Coach, may utang ako sa'yo. Eto na po. Okay. Magkakaroon po ha ng isa pang event ha. Then itong si Coach Len. Maliban dito sa binanggit ni Press Marie ha. Itong ating UFEA Workers Right and Legal Literacy Workshop. Ayan. Kasama niya po dito si Attorney BG. Ayan, si ang ating kaibigan si

0: Attorney Bernard Gregorio. Ito po ay gagawin dito sa darating na Sabado. Ha, ito po ay September 5. Ha, again, this coming Saturday, September 5. So next week to, right? Alas 9:30 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali. Okay. So ito po ay gagawin, ha, itong workers' right and legal literacy workshop dito sa Gigas Pinoy Karinderia. Okay, ito po ay gagawin. Ito po ay nasa Cochrane. Cochrane. Okay. Ang address po ng Gigas Pinoy Karinderia na kung saan natin gagawin itong ating workers' right, ito po ay 122 Fourth Avenue, West Cochrane. Ayan, yan, yan, dyan natin gagawin niyan. At syempre, para makapag-register kayo, please text lamang po 403-973-7474. Again, to register po, kung interesado kayo umaten dito sa event na to, pakitext lamang po na kayo interesado sa 403-973-7474. Yan. Or syempre, or email nyo na rin ang ating eufea.members@gmail.com. Ayan. So, magkita-kita po tayo dyan. Again, dito sa Gigas Pinoy Karinderia, makakasama again natin dito si Coach Len, ha, at ang ating abogado, ha, na ating kaibigan at miyembro ng ating UFEA, ang ating gwapong-gwapong attorney, ha, si Mr. Attorney Bernard Gregorio. Ayan, ito po again sa darating pong Sabado, September 5. Yan, ha. Please come po. Ang ating workers' right, yan, ang karapatan, ha, ng ating mga empleyado. Ayan. At syempre, hindi lang puro empleyado ang magiging usapin dito, no? Mapapag-usapan din ito, syempre, yung ding namang karapatan din naman, syempre, noong mga itinatawag na mga employers. Ayan. So, maganda yan. Balance tayo dito. Balance yung gagawin natin dito. Kaya, maganda, nagkakaroon po tayo. Ito po ay libre, ha? Ito po ay libre. Kaya kung kayo naman ay nakikinig dyan sa may Cochrane, ayan, imbitado po kayo sa darating pong Sabado. Ito po ay alas 9, 9:30 a.m. to 12 p.m. Yan. Diyan sa may Gigas Karinderia. Yan. Okay. Meron pa ba, Coach? Baka meron ako nakalimutan, ha?
1: Masasabihin pa ba si Bossing?
0: Sige, may sasabihin pa.
2: So, siguro wrap up.
0: Oo.
2: Hindi nila makalimutan.
0: Yes.
2: So, una po sa lahat, yung event po natin para sa mga seniors 55 above.
0: Mm-hmm.
2: Isa po itong parang information forum.
0: Mm-hmm.
2: Po yung parang topic sa araw na yon. Gaganapin po ito sa Sorel Bake Shop and Cafe sa Kinniburg, Jessamere, sa September 4, Friday. This coming Friday na po. Lunch included, at ang speaker po natin dito ay si Coach Lenny Suniga.
1: Mm-hmm.
2: And then yung next event po natin is September 13. Ito po ay tinatawag na Seniors Fun Crafting, or Fun Crafting for Seniors po. So gaganapin po ito sa September 13, Sunday, 1 to 5 p.m.
0: Mm.
2: Ang venue po ay sa Community Center or Chestermere Community Center. Mm-hmm. Or Rec Center ng Chestermere, room meeting number 1 po.
0: Mm-hmm.
2: And snacks will be served.
0: Okay.
2: And sa pinakahuli po sa lahat is yung...
1: Busy yung September calendar natin.
2: Mm-hmm. Oo, busy talaga. Yung September, puro ano yan, tatlong mm-hmm. events. So September 20 po, ito po yung first anniversary. And general meeting po, iso po ay isang potluck. Or
0: potluck din,
2: eh. Potluck picnic po. Mm-hmm. Na... iniimbitahan po namin kayong lahat para dumalo, para makapagkita.
0: September 20.
2: September 20 po, is sa Sunday rin po.
0: Ano oras yan? Para...
2: 1 to 6 p.m. po.
0: Ayan,
2: sa John Pick Park Gazebo sa Jessamere, Alberta.
0: Mm-hmm.
2: Inaanyayahan po namin kayong lahat para mm-hmm. makapagsama-sama po tayo, para makapag celebrate, makapag-picnic, mapag-usapan natin kung ano yung mga kailangan natin mapag-usapan. Una po sa lahat, yung upcoming Christmas party po natin na napaka-successful last year.
0: Mm.
2: And hopefully, ma-achieve ulit natin yung ganung success.
0: Mas hihigitan pa natin. Oo, yun, sigurado yan.
2: At saka, mas magiging marami po tayong oras ngayon. Mm. Kuya Boyo Press, kasi last year, meron kasi tayong

0: action.
1: Yes.
0: So ngayon, wala na yun. So mas marami tayong magiging
2: games na.
0: Meron tayong part na saya-saya na talaga.
1: Oh, or baka inya kaya invite namin nga kayo ha tong darating na potluck nito, yung general meeting, especially kung kayo po ay business owner, Filipino business owner po kayo. Attend po kayo para makapag ano po kayo. Ako po yung isang negosyante rin no, kaya nga sabi ko nga magandang opportunity din ito para ma-i-promote ko yung aking business, di ba? Di ba? Totoo, isang ano to. Oo, hindi natin alam na mayroon pala kayong business, na mayroon pala kayong furnace cleaning diyan o may carpet cleaning kayo o mayroon kayong kayo ba ay contractor ng kung ano man dyan, eh hindi po natin alam. So kung ipapaalam niyo po sa amin, hindi maganda masusuportahan. At yun nga naman talaga, yun din naman talaga ang isa sa mga advocacy ng ating organization, di ba? Ang tulungan din at suportahan din natin yung ating mga business owner na dyan na nakatira sa may Chester Bay area. Yeah, tama, press, di ba?
3: Yun. Ay, example lang ha, may oras pa naman, no? Sige lang. Example lang dyan sa mga business owners natin. Alam mo nung ating independence celebration, napakaswerte natin kasi halos sila yung nag-approach sa atin. Katulad na lang nung Sun Life, ng Atko ba? Builders?
1: Oh, yeah, yeah. Atko
3: Builders. Trico.
1: Sorry,
3: Marvin.
1: Trico Builders. Yeah.
3: Shout out kay Marvin ng Trico Builders. Naglagay sila ng tent nila doon. Naglagay ng tent, tapos sila ang naging game sponsors natin.
1: Wow.
3: Nung ating palaro sa Independence. Example yan ng mga kung gaano kahalaga yung presensya ng ating mga business
1: owners dyan.
3: Na ang in return na ibibigay naman natin ay lagi natin silang
1: support. Yeah, ito yung sinasabi. Yes, win-win solution naman talaga palagi, di ba?
0: Saka meron ding mga landscaper dyan.
1: Yeah, may mga landscaper dyan. Ang dami.
0: Kasi kung kailangan mo ng magla-landscape o magmumo ng mga...
1: Yeah.
3: Kaya pag nakalimutan niyo yung mga date na namin na banggit, punta lang kayo sa CFCC Facebook page.
1: Oh, may Facebook page, tayo, ha? May Facebook,
3: ha? Yung Chester Mayor Filipino Canadian page. Pag nakita niyo yan, nandun naman po yun. Ipopost naman namin lahat ng event na coming. So, actually, nakapost na yung anniversary at saka yung parating natin na Friday. Kung hindi nyo nakuha yung date ngayon, pwede po kayo pumunta sa page namin, sa Facebook page, para po makita nyo yung date at yung address na rin.
1: Ang oras po natin, ha? Alas 7:55 ha? 7:55 na po. Napakabilis ng oras naman natin. At mayroon na naman tayong 5 minutong natitira at mayroon pa tayong isa pa akong sasabihin. So after natin si Chester Mim, naisabi ko na rin ang tungkol sa Cochrane. At ngayon, punta naman tayo sa Edmonton. Ako, palayo tayo ng palayo. Okay. Ha? Total, ito ay matagal pa, ha? Shoutout ko muna, ha? Si Aris Blas, ha? Aristotle Blas, ha? Shoutout sa iyo, nakikinig siya ngayon. And salamat at nagbigay ng sponsor, ha? Isa siya sa mga sponsors dito sa ginawang career fair ng UFEA, ha? Dito sa Calgary. Okay, si Aris Blas po ay taga Edmonton, ayan. Shoutout sa iyo, ha? Ating kaibigan niya, ayan. Kasama ko siya maghapon kahapon, ayan. Salamat ng marami. And of course, gusto ko lang sanang panabikin, ha, mga taga Edmonton, at first time ito, ha, na mangyayari dito sa Edmonton, ha. Nako, pupunta dyan ang Fiesta Extravaganza. Ayan, sasabi ko sa inyo. Ulitin ko, ang Fiesta Extravaganza, nako, magkakaroon na dyan sa Edmonton, ha, 2027, ha. Kung familiar kayo dito sa Extravaganza nito, ito ay mas madalas ginagawa dito sa Edmonton, sa Toronto. Okay, isa ko ay napakalaking mga Filipino Filipino event ito, and alam ko meron din marami na, pero ito first time na mangyayari sa Edmonton, ha, itong Fiesta Extravaganza 2027. Ayan, please contact. Ayan, diyan kayo magtataka kung sino ko kontakin niyo. Ayan. Yeah, bahagi po ako diyan ng dyan sa Edmonton Extravaganza. Pwede nyo po ako i-contact dyan. And of course, syempre, contact nyo si Mr. Aris Blas. Yan, Aristotle Blas. Si Aris, again, Blas. Please contact nyo po siya kung kaibigan nyo siya. Nako, masahihin nyo po yan.
3: Para maka-attend na kayo dyan.
1: Yeah.
3: Oh, malaki
1: to. Malaki talaga to. Mga may artista to, may mga ganun to eh. Tapos talagang san katutak ang dito, mga vendors dito, at saka grabe it.

0: Congratulations, Mr. Aris Blast. Ayan. Ito ay mangyayari on July, ha? Specific, ayoko muna ibigay yung date, pero July yata ang nakikita natin dito, ha? At ito ay gagawin sa isang malaking hotel, ha? Hotel, hindi sa loob ng hotel. Ito ay gagawin sa isang malaking hotel dyan sa labas, sa parking ground itong hotel na to. Malaki rin to. Talagang mag-uumapaw at talagang very exciting ha, itong event na to dyan sa Edmonton. Ha? Ang Fiesta Extravaganza 2027. Ayan. Period. Okay. So anyways, meron pa tayo, 2 minuto. Press, Lucky, baka meron kayong mga gusto pang batiin dyan. Matatapos na tayo. Sige
1: ako
0: lang.
1: Ako shout out lang at pasalamat. Unang-una, salamat kay Edwin, kay Rodel, sa friends. Maraming salamat sa inyo at sa buong team ng, lalo na yung mga nasa office at sa budgeting ng friends. Maraming salamat. Shout out sa aking pickleball team na hindi naman ako naglaro. Hi! Pickleball team ng Chesterville!
0: Oh, pickleball ha? Just Chesterville ha? Oh.
1: Hindi man ako naglaro, pero... busy ang lola nyo.
0: Tagapalakpak lang si Press Down kanina. Oh,
1: papadala na lang ako ng kape ulit.
0: Thank you for watching, Rhea. Rhea Yuhula. Umabot siya si Rhea. Si Rhea
1: hi,
0: natin.
1: Rhea!
0: Laki, ikaw naman. Ito ka, presyo ka babalik lang ito. At,
1: Amoy Pilipinas pa nga
2: Bitim. I-ano ko na lang po yung ano, yung team ko sa trabaho.
0: Pwede oh yeah, oy Domino's, shoutout naman natin dyan, Domino's Chestermere.
2: Domino's Pizza Chestermere. Yes. Mga managers po namin dyan, yung mga drivers namin, mga insiders namin. Actually po, yung Domino's Chestermere po, isa sa mga generous na supporters.
1: Ay, agree ako dyan talaga.
2: Ng ating Filipino Community Association na kahit isang sabi lang po sa mayari niyan kahit sinasabi
1: at hindi lang sa Pilipino ha.
2: Sa buong
1: kilala
2: city.
1: Kayo sa Chesterville talaga. Pagkausap mo yung taga City Hall, sasabihin agad, syempre si Lucky, kababayan mo yan. City Hall yun ha, kilala ang Domino's at si Lucky sa City Hall.
0: Kaya kung gusto niyo po makita si Lucky ha, si Lucky Elaine ay tumatalo kayo sa Domino's.
2: Lahat po ng Pilipino na taga Chestermere, kung gusto niyo bumili ng pizza, punta lang kayo sa Chestermere.
0: Automatic, di ba binibigyan mo ng discount? Ito talaga to salbahe, itong tao na to. Isa rin to eh. Pagbira. Hindi, totoo. Wala po walang biro. Kung kayo po ay nasa taga Chestermere, again, Pilipino kayo, pumunta lang po kayo doon sa Domino's Pizza.
2: Hindi kayo ng discount.
0: Bakitin nyo muna yung pangarap ni Lucky.
1: Hindi biro yun.
0: Hindi, walang biro. Bakit yung si Lucky? Si Lucky po
1: kasi
0: ang...
1: Kasi pag ako nga, nakalagay na yung amount doon sa machine, uulitin pa niya.
0: Oy, thank you for watching. Talaga sinamahan tayo ng mga taong ito. Ha? And salamat. Okay, dito sa ating dalawang naging bisita ngayon.
1: Thank
0: at alam po, hindi ito mabalik at mabalik to dahil ang daming ang event na parating itong Chestermere Filipino Canadian ha, community. Well, hanggang sa muli, ito po si Bojo Bautista. Maraming salamat po hanggang sa ating huling pagbabalik. Okay, next month. Yan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat again.